Magandang magandang gabi, Calgary. Ito naman po si JM as in One Manila. Nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating isa na namang kapanapanabik na episode ng ating Magandang Gabi, Calgary. At ang ating telepono po, kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Pero, mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa sa ating programa, kami po'y magbabasa muna ng aming tinatawag na salita hango sa Biblia. So kung kayo po ay talagang nakikinig, kung talaga po kayong na sumusubaybay sa amin, every show po namin, Magandang Gabi Calgary, Red FM 106.7, at saka ang Friday Prime Time, at saka ang ating Radio Pinoy,

o ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. So magandang magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating magandang gabi Calgary. Ngayon po napakarami nating napakarami nating pag-uusapan at napakarami rin natin na patutugtugin. At ang ating mga ating mga announcement, madami po yung announcement natin. In the meantime, ito po muna ang isa sa ating mga tagapagtangkilik ng magandang gabi Calgary. Ito po yung ating mga sponsors. Maraming salamat po.

0: little version po, Faith and Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Vendor Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary. Kasama niyo po si JM as in One Man Nila. Nagpupugay po sa inyong lahat at ayan. At syempre ang ating mga balibalita. Unahin muna natin ang mga balibalita. Pero bago yan, punta muna tayo sa ating weather-weather. Dahil ang weather-weather ay napakahalaga, di ba?
2: Hi, I'm Trevor. You're listening to my Lolo, One Manila, a Fragile B Noi.

0: Listening to my lolo. Meron pa dito akong isa, itong isa pa, isa pa. Nakakatuwang pakinggan eh. Nakakatuwang pakinggan eh. Kayo po ba eh, may mga apo na rin. May mga apo na rin kayo. Okay, ito pa, isa pa, isa pa.
1: Hi, I'm Ty. You're listening to my lolo. Juan Malila, afraid of Pinoy. Asalama po.
0: May salamat po. Alright, eto na ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Ngayon po ay we're sitting at 23 degrees Celsius and it's cloudy. At ang pinakamataas na temperatura ay 26 degrees Celsius. Ang pinakamababa po ay 12 degrees Celsius. At narito na po ang 7-day forecast. Narito na ang ating today. It's gonna be 35% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 26 degrees Celsius. At ang Friday po natin, it will be 27 degrees Celsius high. At ang pinakamababa po ay 13, magiging mainit. At Saturday, magiging mainit pa rin sa pinakamataas na temperaturang, pero magiging maulap po. At magiging 28 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Ang Linggo naman po mga kapatid ay magiging 45% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 28 degrees pa rin. At ang Monday, Tuesday, pangkaraniwang temperatura ay magiging 26 degrees Celsius. Ang Wednesday natin ay magiging 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 26 degrees Celsius. Sa Huwebes, sa aming pagbabalik dito, it's gonna be 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 25 degrees Celsius. Yan po ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Alright, punta naman tayo ngayon sa ating radio.

Gutesa, binawi testimonya sa maleta. Mabilis na trial ang nais ni BP Sara. At sa iba pang mga balita ay pag-asa Obet posibleng pumasok sa PAR sa Linggo. Sabi ng pag-asa, Ombudsman may 28 hawak na testigo versus Romualdez. At Ateneo Shooter ginamit PWD ramp kaya nakalusot sa security check. Yan po ang ating iba pang mga balita sa aking pagbabalik dito sa ating Magandang Gabi, Calgary. At ang ating telepono 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Magandang gabi, good evening at maraming salamat sa lahat ng suporta. Yan ang sabi ni Miss Ann Reyes. Miss Ann Reyes, ayan. Ito po yung malapit na ang ating tinatawag na PBA Moto Club, August 23 po yan. At sana manood po kayo. For more information, pwede po kayo magpunta sa Facebook ni Miss Ann Reyes. Yan po ang ating PBA Moto Club. At maraming salamat sa organizers, sa volunteers at sa producers ng ating PBA Moto Club. Hindi po madali ang magkaroon ng isang ganitong pag-produce. Dahil hindi po isang tao ang kanilang dinala. Napakarami pong players nito at ito ay sa industriya ng sports natin dito sa Calgary. So maraming salamat sa Charles Glenn or CarQuest with Ann Reyes at sa lahat ng bumubuo nito. Thank you very much. At magandang gabi, Calgary. Yan ang sabi ni Violeta Barnachea. Pwede po kayong tumawag.

sa akin para i-announce po natin yung ating mga ano dito. Yung ating mga mga komentaryo, no, mga komentaryo. Maraming salamat kay Andreas. So ito po, no, mga kapatid, meron din tayo na pasasalamatan or i-announce natin. So sana po ay manood kayo, makinig at siyempre suportahan po natin ang ating mga events na katulad ng ganito. Now, ito po ay isang pelikula na Filipino ka ba? Yan po ay sa September 25. Dito po yan gaganapin sa Confluence Historic Site sa Burn West Theater. At ito po ay under ng Dandelion Productions presents Filipino Kaba. So ito po ay isang katanungan sa Tagalog. Sa English, are you a Filipino? So ito po ay a documentary film gawa ni Renee Barnachea. So panoorin po natin, sana ay suportahan po natin yung mga ganitong proyekto na kung saan ay napakarami, no? Napakarami pong natutuwa na tayo po ay nagkakaroon ng pelikula at ipinalalabas sa tunay na theater. At ito po ay length movie. 1 hour length movie. So, congratulations dahil mahirap po yung one hour length movie. Dahil ito po ay minsan nakakapanood tayo nung, ano, diba, nung short movie. Ito po yung long. Yung mahaba-haba, isang oras po natin panonoorin. Alright, so ito naman ay ang ating 16th. Ito po ay galing sa Pentecostal Church at Calgary's 16th Church Anniversary at Church of Christ. September 13 po, 2026, 2 p.m. sa Holiday Inn and Suites, Calgary South Conference Center. Ito po ay located sa Blackfoot Trail, Southeast Calgary, Alberta. Yun. Alright. At ang isang konserto naman dito. Let me see. Ito muna. Kay Miss Ann Reyes. Ayun. Kay Miss Ann Reyes. Ito, August 23. Ha? So, panoorin po natin yan. Revanse Edition. Yan po yung kay Miss Ann Reyes na inia-announce natin dito. At siyempre, ayan, kukunin lang natin. Ayun! ito po, nasan ba? Nasan pa yung camera? Ito. Ayan po ang Revanse Edition. So for more information, sa Seven Chips Sportsplex and Gym Starlight Center, ang general admission po ay $55 at ang VIP ay $95. Nandiyan si Jerwin Gaco, Paul Artadi, si Ryan Aranya, si JC Intal, si James Yap, si Rico Meyerhofer, JJ Helterbrand, at saka si PJ Samson. So PBA Philippine Bikers Amazing Moto Club, Calgary, Revanse Edition, brought to you by Ann Reyes, CarQuest with Ann, and RZ Ann in cooperation with 403 Basketball. So kung natatanong nyo po, last Friday, nandito po sila. So, congratulations po kay Ms. Ann Reyes at sa bumubuo ng ating tinatawag na PBA Moto Club. Alright? At ito naman, the Power Boys Tour. Ba, maganda to, Power Boys Tour. Ito po ay kasama dito si Laika Gairanod. Yan po yung nanalo nung araw. Yan po ang nanalo sa The Voice Kids First Season Grand Champion. So maganda po ito at sana po panoorin natin yan. At kasama niya si Vian De La Cruz. Ito naman po ay isa naman po siya sa Casey Tandingan Ultimate Kalukalike sa Showtime. Siya po yung nanalo sa na Grand Winner, si Vian De La Cruz. So again, Abundance production po ito. Panoorin natin si Laika Gairanod at saka si Vian De La Cruz, The Power Voice Tour, September 18, 2026 sa Polish Canadian Cultural Center. Napakaganda nitong center.

0: Ito, 3015 15th Street Northeast, Calgary. Ang ticket and sponsorship, tawagan po si Iman, yung ating kaibigan, si Iman Mendoza sa 403-307-2389 o kaya naman si Lisel sa 587-719-3700 o kaya naman si Marilu 403-872-7390. Yan po ang ating mga kaibigan at mga kapatid na producer nitong show na ito, The Power Voice Tour, dito po yan sa Calgary sa Polish Canadian Cultural Center. At ang ating ano naman, ang ating balita, pumunta na tayo. Teka muna, para may ito matawag. Wala pa pala. Alright. So, ito pong show natin ay atid sa atin ng It's Time, Tuto Yota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and rim warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years. Free oil and filter offer for life. And the rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas BZ, Prius plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang Pinoy Connection at your Toyota Giant Country of Toyota sa 403-290-1111 or log on sa chtoyota.com. Alright, so magpapatugtog muna tayo ng siyempre mga awiting Pinoy. At meron po tayong balita at saka meron tayong mga question and answer at yung ano yung pagbabasa natin ng mga nagko-comment sa atin. Again, congratulations po sa ating mga producers at sa ating mga volunteers at sa lahat po ng mga Pilipino na sumusuporta dito sa ating ano dito sa ating tinatawag na mga events. All right. May caller, hello. Yes, sandali lang po. Yan, okay. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes, hello.
1: Yes, hello.
0: Hello.
1: Hello. Wala pa rin ah. Lakas lang pala. Sumasagot. Anyway, ito na. Pagdating ng...
2: Hello? Hello?
0: Hello? Kumusta na po kayo?
2: Magandang gabi. Magandang hapon, Calgary. Hello?
0: Yes, hello, hello. Go ahead, go ahead.
2: Yeah, so we have 55 live viewers po, Tito Juan Manila, at unang-una nating suke ay si Anne Estrabo Reyes. Good evening, maraming salamat po sa lahat ng suporta, sabi niya. So, magandang gabi Calgary, and andyan din po ang ating kumari sa Pilipinas na si Marinette Reyes Torrevillas and family. So, to Ann Reyes and Zara. Hello sa Paring Red at Maring Olet, sabi ni Maring Marinette. Maraming salamat Marinette, no, Mare, sa panonood at pakikinig at pag-share na rin po. And to your family, hello. And then, yun nga po, bumabaha ng mga events sa Calgary. So, una na po sa August 23, ang TBA Moto Club na hatid sa inyo ni Ann Reyes ng Charles Glenn Toyota. So, manood po tayo. So, if we're available, supportahan po natin ang mga Filipino-Canadian events.
0: And of course. Then,
2: yeah, andyan din po ang ating... security personnel sa Philippine Calgary Summer Festival. Walang iba kundi si Canada, Roniel Domingo Navarro and family.
0: Hello,
2: Sir Roniel Domingo Navarro, Pastor Roniel and family. So, hello everyone, sabi niya, mabuhay and congrats, Philippine Calgary.

0: Calgary Summer Festival and Radio Pinoy Calgary, 94.7 FM and more projects, no, sabi niya. So,
1: of course.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Roniel Domingo Navarro. And again, in conjunction po ito ng Philippine Calgary Summer Festival, ipapalabas na naman po, ang documentary film na Pilipino ka ba sa September 25 sa Confluence Theater. So, may dalawang time slot po ito, from 5:30 to 6:30 and 7 to 8 o'clock ng gabi. So, dalawang time slot po yan. Tawagan nyo lang po ang inyong lingkod, Olet Barnechea, sa 403-816-6013. So, ito ay tungkol sa mga buhay ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan na naging very successful sa kani-kanilang field, no? Tito Juan Manila. At syempre, pasalamatan ko na rin in advance yung mga sponsors na nag-commit po sa atin, katulad ng Solid Industries, ni Maring Luang and Paring Ben Ang, ang Fuji Ramen, at syempre, nandyan din po ang Alberta Business and Health Institute, at ang Healing Touch, ni pag-aari po ni Rochelle Gasote and Lilibet Macaso, at syempre, nandyan din po ang ASAP Window Wells. And ito po ay sa pamamahala ni Tony at ni Marlene Gonzalez. So maraming maraming salamat po. And we have 55 live viewers.
1: Wow.
0: So again, so supportahan po natin ang mga Pilipino-Canadian events dito in Manila.
1: Yes, of course, of course. At maraming maraming salamat sa Philippine Calgary Festival Association na kung saan ay tumutulong sa mga proyektong katulad ng ganito, no? Dahil syempre kung wala yung mga producers o wala yung mga volunteers sa kanilang puso yan, kaya nabubuo, hindi po yan binubuo ng dahil sa passion, meron po kasama po ang puso dyan, kaya maganda po ang mga nangyayari dito at kailangan natin ng suporta para tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy po 'yung mga gagawin natin. So, anyway, so 'yan po ang mga ano, 'yan po ang magkano po 'yung ticket nito, madam?
0: Ang ticket po nito is $20 po kung sa akin bibilin, at kung sa show pass po, ito ay $24 po.
1: Ayun. So paano
0: parang Eventbrite, no?
1: Opo, paano po sila pupunta ron?
0: They can scan the QR code po.
1: Okay.
0: Meron po tayong mga poster na ikinalat sa Calgary at doon po makikita nila yung QR code.
1: Pero pwede rin nilang ano, i-type yung Pilipino ka ba sa kanilang mga Facebook profile para makita. Doon lumalabas din doon eh pagka itinype.
0: Okay, yes, diba? Opo. Yeah, yeah. At pwede po bang mag-request?
1: Yes, ano po yung request nyo?
0: Kung sakali ni Pabs Daddy Bas o ni Wensi Cornejo.
1: Kung sakali mang ikaw ay... Yung bayan?
0: Okay na lang kumanta.
1: Wag po. Baka alam niyo naman, maraming nakikinig sa atin. Alright, thank you very much,
0: okay,
1: Madam Diwata.
0: Thank you.
1: And good luck po sa ating Pilipino ka ba?

Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating magandang gabi, Calgary, at kayo po'y nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM dito po sa napakagandang siyudad ng Calgary. Pakinggan na natin ngayon ang ating balitang-balita. Again, ang telepono po namin ay 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Gutesa, binawi testimonya sa maleta. Idiniin sina Marcoleta Defensor. Binawi ni Orly Gutesa, dating miyembro ng Philippine Marines, na sinasabing bagman ni ex-representative Saldico, ang kanyang naunang testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at Senate Blue Ribbon Committee sa kanyang affidavit of recantation na nakuha ng philstar.com. Idinitalya ni Gutesa kung paano man siya ginamit ni na Senator Rodante Marcoleta at dating representative Mike Defensor, at upang magbigay ng maling pahayag ang na nag-uugnay kay Romualdez sa mali-maletang pera mula sa flood control projects, ginawa ko ang salaysay na ito.

upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nilinlang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025 sa ginagawang investigasyon nila patungkol sa flood control issue, sabi ni Gutesa. Ayon kay Gutesa, nagsimula ang plano ng imbitansya ng isang dinner meeting noong September 24, 2025 sa Pasay City. Inayos umano ang naturang pagkikita ng driver ni Depensor na kilala bilang Django. Pinilit umano siya ni Depensor na gumawa ng affidavit na naglalaman ng mga maling pahayag. Habang personal namang ini-edit ni Marcoleta ang draft upang patalasin ang aligasyon, tinawag pa umano ni Marcoleta ang affidavit na missing link dahil direktang nag-uugnay kay Romualdez. At sa iba pang mga balita,

Ang Ombudsman may 28 hawak na testigo versus Romualdez. Ipinahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon pa itong 28 na testigo na nakahandang magbigay ng direktang at material na impormasyon kaugnay na nagpagkakadawit ni dating House Representative House Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ang pahayag ay inilabas matapos bawiin ni Orly Gotesa, dating sundalo, ang kanyang naunang testimonya kung saan idiniin niya si Romualdez sa umano'y mali-maletang pera. Hindi bago ang recantation sa mga high-profile case. Classic pressure tactic ito. Hindi umiikot ang buong investigasyon sa iisa o kahit sa ilang witness ayon sa ombudsman. Ayon sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Pajardo, nagsusumiti sila ng supplemental counter affidavit kalakip ang sworn statements ng 25 dating driver at security aides ni ex-representative Sardico. They have come forward and directly contradicted the earlier accounts of the 18 Maleta boys presented by Attorney Baligod, sabi ni Pajardo. Gitna ng mga bagong testigo, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang si Romualdez. Inikayat lamang umano o silang sumali sa grupo ng mga testigo kabalit ng pera. Ang mga balitang inyo narinig ay hatid sa inyo ng It's Time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas. BZ, price plug-in, and DRAV4 plug-in. Financing as low as 0% and down payment for 6-month OAC. Tawagan po ang ating kaibigan, si Mr. Alex Taylaran sa 403-567-8888. Under Toyota Tower, South Point Toyota, or log on at southpointtoyota.com. Yan po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Ang oras po natin ay 15 minutes after 6 p.m. Pakinggan natin ang susunod na awitin para sa inyong lahat. Magandang gabi, Calgary! Pakinggan natin si Ariel Rivera.

0: the performers August 7 and 8, 2027. Ayan, meron na tayong date, no? Tito Juan Manila.
1: August 7 and 8, yeah.
0: Salamat po, Tita, and I will help out any way I can. If of course, I'm so happy you have met you and your family. You put on such a meaningful event po. God bless po. Same to you, RJ Aranyes, okay? And Tita Tess Padua and family, ang buting lola ni Yuna Padua. So, ayan, si Yuna Padua nandyan din yan sa 2027. Good evening po sa lahat, sabi niya. And sabi ni RJ, oh, thank you. Ayan. So, yes, at yung mga sponsors natin, nung nakaraan, may nagsasabi na po na they will be committing their sponsorship next year. So, maraming salamat, Tito Juan Manila, okay?
1: Alright.
0: Thank you.
1: Maraming po salamat. Ayan po si Madam Diwata, ang presidente ng Philippine Calgary Festival Association. So, thank you very much for your call. At again, mga kapatid, magandang gabi, Calgary. Ngayon po ay we have 3 more minutes. Pasasalamatan lang namin. Pasasalamatan. Wala pong tigil ang aming pasasalamat. Hanggat merong panahon tayo magpasalamat, magpapasalamat tayo. Ito po yung August 9 naman. Kasi yung August 8 parang pinasalamatan ko na, pero didiretso ko na rin. So, Honorable Lila Ahir, maraming salamat. Deputy Consul General Vic Dimagiba at saka si Pastor Amoruba, maraming salamat. At ang aming mga host, si Yuna Padua, Yeesha Capacia, at saka si Jana Mariel. Thank you very much po sa inyo. At ang coordinator natin ay si Mr. Alan Isidoro. At ang mga performers natin, si Yeesha Capacia, Golden Sparkles, Bloom Dancers, Dual Motion, Romel De Caballero, Star Eyes, Glam Dancers, Filipino Cultural Society of Edri, ang Kapa Dancers, Melissa Martir, Cristina Ibanez, sa Ablian, United Fist Martial Arts, at si Eds Villanueva, and then Boomers and Arclight Band and 10:30 Show Band. Yan po ang ating ano, yan po ang ating pinasasalamatan ng Sabado. Ito naman yung sa Linggo, no? Ang aming pastor si si Pastor Roniel Navarro, maraming salamat. Associate Minister Muhammad Yasin at saka ang PCFA president natin si Madam Olet Barnachea, ang ating host nung araw na yon si Prosandi and si Jane Stewart. Maraming salamat po sa inyo. Ang ating coordinator ay si Ms. Sholan Lacey. Sila po ay nag-overtime, si Prosandi tsaka si Jane Stewart. Prosandi Sabado, maraming salamat po sa inyo. Lakambini Dancers, ito po yung mga performers natin. Lakambini Dancers, Sampaguita Dancers, Solid Dancers, Indak Global, Prosandi and XO Dancers, Marjorie Aranyes, at si Roy Barquilla, Jane Stewart, Ben Prost, maraming salamat. Si Giselle, si Roldan, and of course yung Lion Dance, at saka yung 947 Band, at saka yung ating mga palaro, yung karaoke singing contest. Congratulations kay Jackie Pabatang, yan po ang nanalo sa atin ngayong year ng 2026. Again, ang oras po natin ay 58 minutes after 6 p.m. Ito po si JM as in Juan Manila. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magkita-kita po muli tayo. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!